Es con la conquista de conjuntos y cooperativas, o a que se unirá a la es, li natique hecho el chi cabinquil, sa li jalan jalan chi najej, malak sabarqui, na kulak lishtia, li pukte si bar es y la jain, colomajol li nimbla sail cholech chokere, chiru li sateu jain. Naka pancho si chiru li kakwa Dios li matanej nashkeke re na klao taru doquan un kamokak kuchik erikin. Anainch ki apshkush fedekobera li kyokochish kamal sa li hunhun chi najej sa li halanjalan chi cooperativas sa barkuit na kestaliman kla es chiru li loklah kutank anakkwan. Kuli matanek chokke li nashkel kakwa Dios, hokan na chianchel kachol na kabantyoshi chiru ha anshk anakon na kahultika akwi rakhlal kahkwi zaru kwang li kachuam, hokan na koybenibi na ksa sa li chol, chihuni lesh la esh li kwangkesh sa li hunghung chi kooperativas, li kwangkesh sa li kalepa, li kwangkesh sa li tenamit. Ut alkyan na par na kulak li shtiab li puktesibal esil al jain li na koksir esh kamal shtiab shkush fedekobera sabarkui na numsimank na malpay li esil al sabarkui na numsimank na malpay li na lepchirish ki hunhuk chik angel li na banumank sa li kooperativas malak li na banumank akwi sa li halangfalang chi na jeh o yo que chak chi rafinkil yo chi kwank li tzolok yo chi kwank li tauresink ut na alta sali esilal li na kechkots erikin huakui kikin li kakomon li na keoken akui reshbanunkil li kauresin reshbanunkil li tzolok sali kyang sali hongkong chi kooperativas ut na toi eni na kana erikin li esilal hongkong man na kakui la at yokat chishkulpal kuilat yokat chi rabinkil, kuilat yokat chi oken, tentonak ta shok chupakwe ut ta echi angelak li hongkong chi esilal, li hongkong chi kaoresin, li nakulak chupakwe, li nakulak salakyang, li nakakul akwe. Aman, fonakakultika chak rubelak, tentonak ta kakyal kakwe, chi shkebal ta chol chi oken, chi roksinkil, chi shkebal, chi angel, chi shkunila na lepham, li nakataw, li nakabil, li nakishpam chokke, halang-halang li komon, li nakiopen sa li kakyang, shpam nak li kawresink, nakinawak bilayish, nakakaw, nakakko, shpam nak inkaykyal datok chi atinak, inkaykyal datok chi serakik chihokan, kwang pansakal, chaku, li shigyalalil, li hunhuk chi nalep, li hunhuk chi esilal, li tak e h o chish num sinkil hokan nak na koybeni bi nak erikin la ish to chikulak li esilal li na lep hongkong li nak aman sa le kyang li nashkam se de kobera chukere raslal kutan ut toh takwan takwish kebach komon na kenaw nak raslal na kulak li esilal raslal na kulak li na lep sa le kyang ko akshahuti kacheru na malpay li tusulal li tsolok di kyochi kamang po akwi na bali na le di na nung si mang chukere chi hunilesh la esh di kakomon li kwankesa li hong hok chi kooperativa chi kwanak sa e kaba la esh na kakwan chi kia pshkush fede kobera sa e kaba la esh na kakwan li honal ha inre na kla o akwi taru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khek chi ru li lo kakzu li ta a malak akya na kuchik bar na kishta li mang lakshera bibi na ángel ru chishkunil li ángel ángel ru chishkunil li nalep li nakak am resh kolbal resh li kasutam resh ángel ankil chichapil li akwim resh roshlok ingil akwe chishkunil li shtusulal malak li shkialali li kwan sari hongkong chi kooperativas na esh chierapi na parkwan kebeba shninkal ru nalep han parkwan li shkoli li hongkong chi atin li nakutupangre malak li nakutunre li takwanjik sa li hunhuk chi kooperativas ut chirisha fakwi khan to kaushlak rakhlal renok inka satsa kachol amna mare
tel un par aqui na capilla silal e na le li kaush aban en ka na kachi kangela kama la kun amo kafish kana ki kenza de kachol o mo konchi de la apra chikleru na kach panukil de la apleru na kaushla malah li nakake aqui aban es ka common di solok na kere na takana aqui in la chi kun elektra na takake aqui chi angela kutore na tanum si man nak mat aqui ta kawresi aqui mat aqui ta solok ku in ka jo aqui num sin kil chi kunil la na wom han to kambi na na ka solok cheru chi kunil li na letra in man na na takere tal na aplika sutam wal axel rush kolbal wal axel rush axel ankil li lok lakho li suli ta ali lok lakha kolbal de shakwe u trela chi hoka in yo qofi chi el chi ube malas yo qofi sta ubal saqal li par kwang li na khaya li li par kwang li na kasik la shakwe na ke kere tal na mare kwan sut kwan kutan na plato hasta kwa ta tauli ruchinyom la angel usta shakyan la e usta shakela metse usta shakui a rail re angel akchichabil aban marekwan khun marekwan kwibli na lep